May mga tao sa buhay natin na kapag naaalala natin, hindi na tayo galit. Hindi na rin tayo naghihintay na bumalik sila. Pero kapag naaalala natin sila, sumasakit pa rin. Hindi dahil mahal pa natin sila, kundi dahil dala-dala pa rin natin ang mga sugat na iniwan nila. May mga taong isang beses lang dumaan sa buhay mo, pero habang buhay mong pinag-aaralan kung paano muling magtiwala, kung paano muling ngumiti, kung paano muling buuin ang sarili mong minsang nadurog. At minsan, hindi mo maiwasang itanong sa sarili mo, paano kaya kung hindi ko siya nakilala? Mas magiging masaya kaya ako? Mas magiging payapa kaya ang puso ko? O baka hindi rin ako maging ako ngayon?

0: Good morning, good morning, good morning mga ka-vibes. Ako ang inyong DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero para sa programang MKM mula kay Maestro. Dito lamang yan sa inyo, nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes. Muli, isang magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa, sa ating himpilan. Have a good morning sa inyong lahat. At syempre, yan po ang ating unang pahugot ngayon sa ating programang MKM. Nako, tiyak marami tayong mga ka-vibes na makaka-relate sa ating topic, ano? Sa ating hugot ngayong umaga. Magkakarinigan tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya samahan po ninyo si DJ Donny para muli sa programa ninyong MKM mula kay Maestro. Magandang araw mga ka-vibes. At ngayong araw ay pag-uusapan natin yung mga taong minsan naging mahalaga sa buhay natin, 'di ba? Ngunit nag-iwan sila ng sugat na hanggang ngayon ay pilit pa rin nating hinihilom.
1: Aray ko.
0: Sino kaya dito mga ka-vibes sa mga nakikinig ngayon ang makaka-relate dito sa ating topic? Dumaan lang sila sa buhay natin, hindi man nagstay regardless kung gaano katagal o gaano kaiksi yung panahon na kasama natin sila. Pero nag-iwan sila ng sakit sa ating mga puso.
1: Aray ko!
0: So, umagang-umaga, no? Yan ang pag-uusapan natin. Puno ng sakit. Pero yung ibang mga naka-move on na ngayon ay tinatawanan na lang yan for sure. Kasi nga naman, may mga taong isang beses lang dumaan sa buhay natin, pero habang buhay nating pinag-aaralan, mga ka-vibes, kung paano tayo magtitiwala, kung paano muling ngumiti, at kung paano muling buuin ang sarili nating minsang nadurog. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga ka-vibes, may mga tao nga bang nakilala natin na sana ay hindi na lang natin nakilala? Yung umuutang sa'yo, no? Kasi hindi ka binayaran. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Yung binilhan mo ng motor, tapos iniwan ka lang din. Yung binilhan mo ng sapatos, tapos iniwan ka. Sana sila na lang yung mga taong hindi natin nakilala sa buhay natin, di ba? Ngayon, kung gusto ninyong i-share yung inyong hugot dito sa mga taong minsan sana hindi na lang natin sila nakilala dahil mag-iiwan lang naman pala sila ng sakit sa ating nararamdaman o sa ating mga damdamin, ay maaari nyo pong i-share yan sa mga sumusunod na numero: 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Pakifollow na rin po ang ating iba't ibang social media accounts at maaaring mag-iwan ng inyong mensahe sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991, sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV, Channel 306. Gayun din, paki-subscribe or mag-subscribe na sa ating YouTube channel, GV99.1, Your Good Vibe Station. Or hindi naman kaya i-download ang MixLR at Radio Garden app sa inyong mga mobile phones. Nang sa ganon ay mapakikinggan ang mga paboritong programa at paboritong DJs ng GV99.1 24/7. O bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. Time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, 11:01 makalipas ang alas 9 ng umaga. Mga ka-vibes, samahan niyo ako sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibe.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, Ting Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, para sa programa ninyong MKM. Mula kay Maestro, dito pa rin yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Sa mga kaka-tune in lamang, kaka-turn on ang kanilang mga radyo at hindi naabutan yung intro natin kanina dahil nga sila ay inaantok at tulog pa, baka busy lang naman. Judgmental masyado si DJ Domi. No? Okay, ang topic po natin ngayong linggong ito ay patungkol sa mga taong sana hindi na lang natin sila nakilala. At yan po ang ating hugot topic ngayong linggong ito. And welcome sa ating unang segment na Three Sons, kung saan nagbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede nating dalhin sa araw-araw nating laban sa buhay. At dahil nga pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang tao o sa mga tao na hindi na lang sana natin nakilala, ay magbibigay po ngayon tayo ng tatlong dahilan kung bakit may mga taong sana hindi na lang natin nakilala. Pero bibitinin muna kayo ni DJ Donny. Alam ko marami kayong hugot sa mga ganito eh. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas. It's 9:46 AM. Gayun din po mga ka-vibes, kung may mga gusto kayong ipa-shoutout or i-request na kanta or mga awitin o hindi naman kaya'y makisali sa ating diskusyon, ay maaari po ninyong i-text yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din po, paki-follow ang ating iba't ibang social media accounts sa Facebook page, www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, sa YouTube Channel GV99.1 or Good Vibe Station. Mapakikinggan din tayo gamit-gamit ng inyong mga phones, kaya naman i-download na ang mga sumusunod na apps sa MixLR, or should I say MixLR and Radio Garden app, o hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/gv-991. Eh habang off-air po tayo, eh may mga nagpapabati na, no? Unang-una, syempre si Mami Pines. Good morning, DJ Donny. Have a blessed Sunday. Shout out to all Javinians, especially to you. Thank you. God bless. From Mami Pines. Good morning, Mami Pines. And of course, sa ka-vibes po nating 7969. Good morning, DJ Donny. Pakiplay nyo naman po ang So Many Questions by Side A. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And thank you. Another ka-vibes po na nag-text po sa atin ay si ka-vibes 3016. Good morning! Pwede po bang mag-request ng Kulang Ako Kung Wala Ka by Eric Santos? Salamat po. Lahat ng mga request songs po natin ay mapakikinggan maya-maya lamang. Kaya naman, dadako na po tayo sa ating unang segment, Three Sons. At ang topic natin ngayon ay ang tatlong dahilan kung bakit may mga taong sana hindi na lang nakilala. Pero bago natin umpisahan ito, meron muna akong imamarites sa inyo. May minsan kasi akong nakausap na babae.

Hindi pala lahat ng sugat ay nakikita. May mga sugat na kahit matagal nang mag-aling, sa paningin ng iba, sariwa pa rin ito kapag naaalala mo. Hindi dahil mahina tayo mga ka-vibes, kundi dahil may mga taong hindi lang puso yung ating sinaktan, pati na rin yung tiwala natin sa ating mga sarili. Kaya naman, ito ang tatlong dahilan kung bakit may mga taong sana hindi na lang natin nakilala. Mali ko sa mga taong ito, no? Dating-dating tapos aalis din naman pala. Iiwan din pala tayo. Paiibigin. Tapos paaasahin. Tapos iiwan. Pero dumako na po tayo sa ating tatlong dahilan kung bakit may mga taong sana hindi na lang natin nakilala. Una, dahil binago nila yung paraan ng pagmamahal natin. Dati kasi, madali tayong magtiwala. Madali tayong magmahal. Tapos, matapos silang makilala, natuto tayong magduda. Hindi dahil gusto nating magduda mga ka-vibes, kundi dahil natatakot na tayong masaktan uli. Yan yung unang dahilan. Binago nila yung paraan ng pagmamahal natin. Kaya naman ngayon, puno tayo ng pagdududa. Diba? Yung trust issue na tinatawag. Takot na tuloy tayong magmahal. Kasi baka maulit na lang yung nangyari sa atin. Dahil nga, yung taong nakilala natin at iniwan lang tayo, ay binago niya yung paraan ng ating pagmamahal. Ang ikalawang dahilan ay dahil iniwan nila yung mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin sagot. Tulad ng, ano ba yung mga tanong na madalas nating sambitin? Una, bakit ako? Tapos, minsan mapapatanong ka sa sarili mo mga ka-vibes, anong kulang sa akin? Ako ba talaga yung problema? So madalas ito yung mga katanungan na naiisip natin, na sinasambit natin sa ating mga sarili. Minsan kasi, hindi ang pagkawala nila yung pinakamabigat, kundi yung mga tanong na iniwan nila sa isipan natin at hanggang ngayon, walang kasagutan ang mga ito. Yan po ang ating ikalawang dahilan kung bakit may mga taong sana hindi na lang natin nakilala. Dahil iniwan nila ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin sagot. Ang ikatlong dahilan ay dahil sa huli, natututunan nating hindi lahat ng dumarating ay nakatakdang manatili. May mga taong darating para turuan tayong magmahal mga ka-vibes. May mga darating para turuan tayong masaktan. At may mga darating para tayo o para turuan tayong piliin yung ating sarili. Kaya nga kami ni DJ Amir lagi naming binabanggit noon, pag magmamahal tayo, huwag nating ibigay lahat. Kailangan magtira tayo para sa ating sarili. Mga ka-vibes, yan po ang ating mga iba't ibang dahilan o tatlong dahilan kung bakit may mga taong sana hindi na lang natin nakilala. Una, dahil binago nila ang paraan ng pagmamahal natin. Pangalawa ay dahil iniwan nila yung mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. At ang ikatlo, dahil sa huli, natututunan nating hindi lahat ng dumarating ay nakatakdang manatili. Ano ang POV ni DJ Donnie para sa akin mga ka-vibes? Habang tumatanda tayo, naiintindihan nating hindi lahat ng nakikilala natin ay nakatakdang maging bahagi ng ating buhay. May mga taong dumarating para maging aral. May mga taong dumarating para ipakita kung gaano tayo katatag. At kahit minsan ay nasabi nating
Sana

hindi na lang kita nakilala. Baka ang totoo, hindi natin pinagsisihang nakilala sila. Ang pinagsisisihan natin ay yung sakit na iniwan nila. Pero kung wala rin silang iniwang sugat, baka hindi rin natin natutunang pahalagahan yung mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ako si DJ Donnie sa programa ninyong MKM mula kay Maestro Manatiling Nakatutok. Nakikinig dito lamang sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
10: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
11: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
11: Mag-Enervon Z Plus ka na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Halaga lang, ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ako?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
12: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
8: Nasa ibaba.
13: Oo, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Hello, hello, hello! Good morning muli mga ka-vibes at isang maulan na umaga sa inyong lahat sa mga kaka-tune in pa lamang, kaka-turn on ng kanilang mga radyo. Isang maulang umaga po sa inyong lahat ngayon, no? Nakikita ko sa labas dito, umuulan. Eh kanina hindi naman. May nagpaiyak na naman sa langit. Mga ka-vibes, sa mga kaka-tune in lamang, sa mga kakatutok lamang dito sa ating programang MKM mula kay Maestro, ay ang topic po natin ay patungkol sa mga taong sana hindi na lang natin sila nakilala. Sa mga taong nanakit sa atin at nag-iwan ng mga iba't ibang katanungan, sana okay lang kayo. Sana makarma kayo. Hindi, joke lang mga ka-vibes. Okay, so sa mga ka-vibes po natin na gustong makisama sa ating discussion ngayong umaga regarding sa topic natin nga na baka may mga tao kayong gustong ipa-shoutout na kung saan iniwan kayo, sinaktan kayo, naka-move on naman, pero pag naaalala nyo itong taong ito, eh nagbabalik yung sakit, ipa-shoutout ninyo, no? Dahil ngayon, mabuhay ang mga bitter. Hindi, biro lang mga ka-vibes. Tulad nga na nabanggit ko, maaari nyo pong i-text yan sa mga sumusunod na text line, 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din, maaari po tayong mag-follow sa ating iba't ibang social media accounts sa Facebook page, www.facebook.com/gv991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, Signal TV Channel 306, sa YouTube Channel GV99.1, Your Good Vibe Station, at maaari nyo kami mapakinggan sa inyong mga mobile phones, just download MixLR app or Radio Garden app, o hindi naman kaya bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV991.

So ngayon po ay huhugot tula na tayo ngayong umaga. Muli po sa mga kaka-turn on, kaka-tune in lamang dito sa ating programa, ang topic po natin ngayon ay isang tao o yung mga tao na dumaan sa ating buhay, iniwan din tayo after a while, and then may mga iniwang katanungan sa ating puso, sa ating isipan. Yan po ang ating hugot topic ngayon, at ito naman po ang ating hugot tula para sa linggong ito na pinamagatang sana hindi na lang. At ito ay mula kay Maestro. Sana hindi na lang kita nakilala. Kung kapalit nito'y pusong unti-unting nawala. Sana hindi na lang tayo pinagtagpo ng tadhana. Kung iiwan mo rin pala akong mag-isang lumuluha. Dumating kang tila isang payapang umaga na ang bawat ngiti puno ng pag-asa. Ngunit nang dumilim ang ating kwento, iniwan mo akong yakap ang katahimikan at mga bakit na hindi naglaho. Akala ko'y ikaw ang sagot sa aking panalangin. Hindi ko alam na magiging dahilan ka rin ng aking paghilom na napakahirap tahakin. Tinuruan mo akong magmahal ng buong puso. Ngunit itinuro mo rin kung paano mabuhay na may lamat ang pagkatao. Hindi na kita hinahanap sa bawat umaga. Hindi na rin kita hinihiling sa bawat panalangin. Pero sa tuwing maaalala kita, naaalala ko rin ang taong ako bago ka dumating. At doon ko napagtanto, hindi ikaw ang gusto kong balikan. Ang gusto kong balikan ay ang sarili kong marunong pangumiti ng walang takot. Ang pusong marunong magtiwala ng walang alinlangan. At ang taong hindi pa takot masaktan. Kaya kung may isang bagay man akong ipinagdarasal, hindi na ikaw ang hiling ko, kundi ang tuluyang paghilom ng puso kong minsang nasugatan dahil sa'yo.

Mga ka-vibes, ang tula nating ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi rin ito tungkol sa pagnanais na burahin ang nakaraan. Ito ay tungkol sa isang taong napagod ng dalhin ng sakit. Yung linyang, hindi ikaw ang gusto kong balikan. Ang gusto kong balikan ay ang sarili kong marunong pangumiti ng walang takot. Sa palagay ko o sa tingin ko, mga ka-vibes, ito yung pinakamasakit na bahagi ng tula. Dahil minsan, hindi naman natin gustong bumalik ang taong nanakit sa atin. Ang gusto lang nating maibalik ay yung bersyon ng sarili nating hindi pa natatakot magmahal. Mga ka-vibes, may mga taong dumarating para sirain ang tiwala natin. Pero huwag nating hayaang sila rin ang magiging dahilan para hindi na tayo muling magmahal. Dahil hindi lahat ng taong darating sa buhay natin ay mananakit. May mga taong darating para patunayan na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa luha. Yan ang ating hugot tula ngayong linggo sa ating programa ng MKM mula kay Maestro. Ako si DJ Donnie, ang inyong maestrong hugotero. Magbabalik maya-maya, makalipas lamang ng ilang awitin at paalala dito sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

and of course sa ating YouTube channel, GV 99.1, your good vibe station. You can hear us also sa inyong mga devices, sa inyong mga mobile phones. Just download MixLR app o hindi naman kayay ng Radio Garden app, or bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/gv-991. Palagi ba kayong iniiwan? O kayong palaging nasasaktan? O baka kayo naman yung palaging nangiiwan? Mga ka-vibes, muli ito ang MKM mula kay Maestro, kasama ang inyong maestrong hugotero, DJ Tony. Dito pa rin yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes. Siyempre una, gusto ko magpasalamat po sa lahat ng mga nakinig ngayon, tumutok sa ating programa mula alas 9 ng umaga hanggang ngayong oras na ito. Oras sa buong Pilipinas, it's 11:52 AM, 8 minutes before 12 noon, mga ka-vibes. Ibig sabihin, magpapaalam na ho. Pansamantala si DJ Donnie dahil kailangan na natin tapusin ang ating program. At gusto ko rin batiin no, lahat ng mga nakinig sa atin. Gayun din po sina Sophie, Kyle, Kathleen at Curvy na nakikinig ngayon. Ingat kayo sa inyong biyahe papuntang Manila. DJ Donnie loves you so much. At dahil nga pinag-usapan natin kanina no, yung mga taong nang iwan sa atin, yung mga taong tumalikod sa atin at nag-iwan ng sakit kahit na matagal na panahon na. Ito lang po yung masasabi ni DJ Donnie. Hindi lahat ng taong dumating sa buhay natin ay nakatakdang manatili. Alam niyo mga ka-vibes, may mga taong darating para maging tahanan. May mga taong darating para maging aral. At may mga taong darating para ipaalala na ang pagmamahal ay hindi dapat ipinagmamakaawa. Hindi dapat tayo nagmamakaawa dahil sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay kusang ibinibigay. At sa lahat ng mga ka-vibes natin ngayon, kung may isa mang tao kayong naalala habang nakikinig sa ating programa, huwag mong sayanging sisihin ang sarili mo sa nangyari. Nagtiwala ka lang, nagmahal ka lang, at walang mali roon. Ang mahalaga ngayon ay natutunan mong bumangon, maghilom, at piliing mahalin muli ang iyong sarili. Dahil ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang ipakitang masaya ka, kundi ang ipakitang kahit nasaktan ka, hindi ka naging katulad ng taong nanakit sa'yo. Ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, at ito ang inyong programang mula kay Maestro. Hanggang sa muli mga ka-vibes, at tandaan ninyo, may mga taong sana hindi na lang natin nakilala. Pero kung hindi rin natin sila nakilala, baka hindi rin natin natuklasan kung gaano pala tayo katatag, gaano tayo kayang maghilom, at gaano kalalim ang kakayahan nating magmahal. Magandang araw mga ka-vibes, ingat kayo palagi at naway, lagi nating piliing maghilom kaysa manatiling bihag ng nakaraan. Ako si DJ Donnie, magkakarinigan muli tayo sa susunod na linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number

0: DJ Betty on GV 99.1, Your Good Vibes.
1: And that song was Upside Down by Six Cycle Mind. It's already 12:49 PM, mga ka-vibes! At welcome po sa aking programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. It's your baby, DJ Betty, ng GV99.1, Your Good Vibes. Ayan, a rainy afternoon po sa lahat. Lalo na sa mga bumabiyahe ng ganitong kaulan, ano? Kaya yung mga taong nasa labas dyan, opo, magdala po kayo ng payong at raincoat para naman kahit pa paano hindi tayo mabasa, diba? Ayan. At syempre, huwag kalimutan na i-check ang mga gulong, mga ka-vibes, lalo-lalo na kung medyo pudpud na yung mga gulong natin sa mga motorista po natin dyan. Mag-iingat po tayo sa daan kasi ano, madulas po ang daan. Iwasan din natin magsuot ng white pants at white shoes. Mahirap po silang labahan, ako. Diba? Anyway, mga vibes, tuloy-tuloy lang natin ang OPM chill music natin for this afternoon. At mamaya, syempre, abangan nyo ang ating mga good vibe stories sa ating GV Spotlight. Yung mga unexpected act of kindness na experience nyo o kaya naman nakita nyo sa ibang tao, ibida natin yan on air. I-text lamang yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. If bet nyo, mga ka-vibes, pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page. Ayan, just search GV99.1 or type www.facebook.com/GV991. Meron din

0: that's Narda by Kamikaze. You're still listening to your number one good vibe station, GV 99.1. And this is still your baby DJ Betty ng Vibe Check, mga ka-vibes. Ayan, mag-share na tayo ng mga good vibe stories mamaya-mayang konti. Pero for the meantime, mag-share muna tayo ng ating old pack for today. Ang ating old pack for today ay... Tignan natin, basahin natin. Dahil malabo ang aking mata. Alam nyo ba mga ka-vibes na noong panahon, yung mga Roman gladiators often became celebrities and even endorsed products. Wow, ganun pala kasikat ng ating mga Roman gladiators noong mga unang panahon. Children would even play with gladiator action figures made out of clay, and also their sweat was considered as an aphrodisiac. And women would mix it into their skincare products. Grabe naman. Grabe naman pala yun. No? Talagang literal na may asim. Opo, diba? Parang ano, parang nanghalo ka lang ng ano, ng suka. Charis! Ang asim na na. Ito ba mga ka-vibes ang ating new pack for today. Alam nyo ba, ang T-Rex, mga ka-vibes, ay more or most likely meron siyang mga feathers. T-Rex, ah. Ang mga scientists sa China discovered early Cretaceous period Tyrannosaur skeletons. Ano ba to? Tyrannosaur. Ayan. Tyrannosaur skeletons that were covered in feathers. If the ancestors of the T-Rex had feathers, then most probably T-Rex also have feathers. Ah. Paano kaya yung mga ano ngayon, no? Mga pictures ngayon ng mga ano, mga T-Rex? Ano kung lalagyan mo sila ng feathers? Parang hindi ako matatakot, te. Makukutan ako. Kasi, siguro yung ano, T-Rex ibon si... Gumawa na sariling conspiracy theories. Tahaling tapat, opo. Ano-ano pinagsasabi? Ayun lang naman ang ating old pack and new pack for today, mga ka-vibes. And it's already 1:39 p.m. and that time check is brought to you by BioFlu. And tuloy-tuloy natin mamaya, or itutuloy natin mamaya ang mga ano natin, mga animal trivias natin. At syempre, mamaya tignan natin kung magla-live tayo sa Facebook para sa ating good vibe stories. Pero mag-share na nga ako ng kaunti ngayon bago pa natin simulan mamaya. Ito from Random Peep number 2. Kasi yung number 1, nabasa ko na siya last week. So mga ka-vibes natin na kung gustong makita yung ating live last week pala yun, you can visit our Facebook page. Just search GV99.1 and then follow nyo na rin at like ang ating page. Okay? At syempre nasa X and Instagram din tayo at GV991, TikTok GV991FM, YouTube, then syempre GV99.1 your good vibe station, at sa Mixler or MixLR para mapakinggan nyo kami anytime and anywhere. Ayan, i-download lamang app at search on GV99.1. Ito na nga ang ating first entry para sa ating good vibes story ngayong hapon, para sa programa natin or sa segment natin na GV Spotlight, kung saan binibigyan natin ng pansin or ng spotlight ang mga ka-vibes natin na deserve ng spotlight at palakpakan. Oh, diba? Ayan, from random pit number 2, sabi niya, when I was a kid, my father beat me up for destroying his phone. That turns out, kaya siya nagalit kasi hindi niya na makukontak yung kirida niya. Ayan. And technically, hindi ko naman nasira kasi pinagdamot niya sa akin and nahulog niya. While he was about to continue beating me at that time, an uncle interrupted and said, tama na, sabi niya, baka maano mo na yung bata, sabi niya. Until now, I have looked up to that uncle and promised that when something happens to him, I'll be the one to help him, regardless of how people and my parents will react. This uncle is not a family member nor someone close, just a random uncle in our barangay. Aww. Hindi man niya kaano-ano, 'di ba? Hindi man niya as in walang hindi nila kadugo, 'di ba? Walang ano, walang connection. Parang kapitbahay lang nila pero tinulungan siya. At alam naman natin sa Pilipinas mga ka-vibes kung gaano kahirap manghimasok, 'di ba, sa family ano, family matters ng ibang tao. Pero siya kahit hindi niya kilala, kahit hindi niya anak, eh talagang nagpumunta siya dun sa tatay nung ano, nung ni random pip number 2 para sabihin na tama na 'yan. Diba? Kaya nakaka-touch itong mga ganitong storya, mga ka-vibes, lalo na siguro sa ating mga millennials na nakaranas pa rin talaga ng pamamalo talaga, diba? Ayan, dahil dyan kay random uncle ng kanilang barangay, you pass the vibe check. I'm so proud of you. Ayan. Mixi naman, di ba? Sa lahat ng mga ka-vibes natin, kung makikita tayo ng ganito, alam naman natin na siyempre sabihin natin na dinidisiplina lang natin yung ating mga anak or gusto lang natin silang matuto pero not to the point na ganito, di ba? Not to the point na kailangan mag-step in ng ibang tao. Ibig sabihin, what you're doing is too much na. Ayan. So, kung kailangan nating disiplinahin ang mga bata, kailangan din nating disiplinahin ang mga sarili natin. Ayan lang naman. Ayan ang ating first entry para sa ating good vibes stories, mga kapatid. Stories kasi madami pa tayo mamaya. And for the meantime, ayan, mga kakaunting paalala muna ang ating ipiplay. At mga songs, syempre, na mga international songs para sa inyong lahat. Again, this is your baby, DJ Betty, ng GV99.1, your good vibes.
1: We are GV99.1.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-bye sa aray with Skelan. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-bye sa aray with Skelan. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Explain the Reason by Hoobastank. This is still your DJ Betty na GV99.1. Your good vibes. Ayan, naka-live po tayo sa ating TikTok. Diba? Ano lang? Wala lang, trip ko lang. Diba? Para ano lang, tamang pakit lang tayo. Sa lahat po na nagpapa-shoutout ngayon, hello, hello po sa inyong lahat, sa lahat mga nanonood natin sa TikTok natin, sa mga ka-vibes natin, gusto nyo ako makita. Kasi hindi ako naka-live sa Facebook, sa TikTok lang. And just search GV99.1FM at GV99.1FM. Ayan. At mag-follow na rin kayo. Like nyo na rin ang aking live. At hello, hello po sa ating 21,000 na listeners sa ating Mixler or MixLR. Sa mga ka-vibes natin dyan, kung gusto nyo akong pakinggan anytime, anywhere. Ayan, i-download damang app at search ang GV99.1. Batiin natin isa-isa ang mga ano natin, mga nanonood sa atin ngayon sa TikTok. Tignan natin. Ayan, hello kay Nel, kay Ken, or kay Kelvin. Hello, hello, Kelvs. Ayan, kay Float, hello. Sino pa ba? Shout out sa inyong lahat. Pa-shout out po, watching from Holosulu, second Ranger Regiment. Lagi po ako dito. Ayan. Pa-request po ng Habang Buhay Pansamantala by Maki. Si Float naman sabi niya, 6 candles na lang. Bakit 6 candles? Ano 6? Kanta ba yun? Kanta ba yun, te? Ayan. Pa-shoutout sa crush ko, si CK Magsano. Hello, hello kay CK Magsano, ang crush ni Ken. Pa-request ng Fireflies by si Dark Manny. Ayan. Kay May, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Sa lahat yung mga nagre-request ng kanta dyan, go lang. Oo po. Play natin yan mamaya. Anyway, ituloy na natin ang ating good vibe stories ngayon para sa ating good vibes or GV spotlight, kung saan ibibida natin ang mga ka-vibes natin na deserve ng spotlight on air. Ayan. Na deserve na palakpakan dahil sa mga unexpected act of kindness na ginawa nila para sa ibang tao o kaya naman na nakita nila. Ayan. Ayan, tapos na tayo kanina kay Random Pip number 2, kay Fairy Cone naman tayo. Sabi niya, I was in Singapore and I got a cut, sabi niya. So, nasugatan siya. Ayan. An Indonesian janitor came up to me and gave me a band-aid. He didn't know how to speak English, so we just smiled at each other. We understood each other, you know, sabi niya. Ah, 'di ba? Nasa Singapore ka, nasa ibang bansa ka, tapos hindi mo alam o hindi ka yung kinakausap mo, hindi siya marunong makipag-communicate sa iyo in a common language, which is English. Charis, common. Charis, my international language, ayan. Ayan. Tapos dahil nga nakita niya lang na nasugatan ka, binigyan ka na ng band aid. Ayun. Dahil kay ano, dahil diyan kay Indonesian janitor na magandang loob kay Fairy Cone na binigyan siya ng band-aid, you pass the vibe check. Ayan o. Si Ken naman sabi niya, meron siyang unexpected act of kindness siya na ginawa. Tinawid ko po yung matanda sa highway, tapos binigyan ko ng pamasahe. Aww. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ken, at nakatulong ka. 'Di ba, mga simpleng bagay lang na ginagawa natin sa pang-araw-araw, mga ka-vibes, eh nakakabigay na tayo ng ano, ng good vibes, 'di ba? Lalo na ngayon na ang dami-daming nagkakaroon ng mental health issues, mga ka-vibes. Maganda tong reminder para sa ating lahat na masarap pa rin mabuhay, na ang buhay pa rin ay napaka-colorful pa rin,
Diba, meron tayong mga ups and downs. Lahat na ano, ng color ng rainbow nakikita natin kasi iba't ibang personality ang nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw. Kaya, ano, lagi nating tatandaan na masarap mabuhay kasi every day, iba yung mararanasan natin. Ayan. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na nahihirapan or nakakaramdam ng ano ng bigat ng damdamin bigat ng puso ayan at nalulungkot mga ka-vibes kapit lang po tayo lagi kong sasabihin sa inyo kahit saan or kahit anong oras ako 'di ba alam niyo to na it's okay to seek for professional help lalo na kung hindi mo na kaya 'di ba. At if ever na hindi man kayo ready or hindi pa kayo ready, andyan ang ating National Center for Mental Health Crisis Hotline na 1553. Pwede kayong tumawag 24/7 yun. Ayan. Tuloy-tuloy na din yung mga GV stories natin para sa ating GV Spotlight. Ito naman, entry natin kay From Random Pip number 3. Sabi niya, maybe small things sa iba, pero here's mine, sabi niya. May katabi ako noong laseng sa jeep. Yung tipong nagsusway-sway. Mali. Yung tipong nagsusway-sway siya papunta sa akin, sabi niya. Takot talaga ako kasi laseng and I can't talk. Sabi niya, a kind gentleman pulled him and told him to sit properly. Aww, diba? Bakit naman kasi kayo ganun? Ano po? Naiintindihan ko naman na minsan masaya-saya talaga lumabas at mag-inom sa labas. Pero, mag-behave pa rin tayo, diba? Stress. Coming from me? Coming from me? Charis. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna ang ating mga tugtugan ngayong tanghali. Since it's already 2:15 p.m. or 2:16 p.m. kasi hanggang alas 3 lang po tayo ng afternoon. Ayan. Let's listen to the song, Bring Me to Life. And again, this is your DJ Betty ng GV 99.1. Your good vibes.

0: DJ Betty on GV 99.1, your good vibes.
1: And this is still your DJ Betty on GV 99.1, your good vibes. Mga vibes, ayan, it's already 2:45 p.m. and we only have 15 minutes left bago ako magpaalam sa inyong lahat. Kaya naman ituloy-tuloy na natin ang ating mga good vibes stories na i-share ngayong hapon. Sa mga ka-vibes natin na may gustong i-share na unexpected act of kindness, ayan, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page. Just search GV99.1 or visit www.facebook.com/GV991. Pwede rin kayong mag-message sa ating TikTok, if I'm not mistaken. Ayan. Actually, ngayon naka-live tayo sa TikTok natin eh. Pero, ayun. Hello po sa mga ka-vibes natin na nanonood ngayon. Meron mga nagpapabati dito. Ayan. Hello kay Coco Summer. Kay DJ Mar, hello. At hello kay Engineer Christine Bueno. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Tuloy na natin yung mga good vibes stories natin, ka-vibes, ano, para naman mag-good vibes naman tayo. Ayan. Eto ulit kay Random Pip Number 4. Sabi niya, okay, eto, tingnan natin. Medyo naririnig na natin ang ating sarili. Ayan. Napakalakas na music. Napakalakas naman ang music na to. Nagugulat ako eh. Ayan to. From Random Pip Number 4, sabi niya, I was a thrifty college student. Sabi niya, I only have 150 pesos sa wallet ko and I'm saving for it sa taxi. Just in case di ako masusundo ng parents ko, sabi niya. Sabi niya, nahihiya rin akong humingi sa kanila. Acquaintance party kasi namin ng department yon, so nagpunta kami ng friends ko sa parlor para magpaayos sa kanila. Sila lang. So ako, pinapanood ko lang sila nung taong yon, nung time na yon. Sabi niya, tapos mute yung makeup artist. Tinawagan niya ako tapos inayos niya yung hair ko. She signed na kahit wala ng bayad and even cheered me up, sabi niya. Honestly, I felt ugly while watching my friends getting dolled up. It felt nice na someone appreciated me. Ayun. Yung ka-vibes natin na ano, na deaf and mute nung time na yun. Or no ano, yung na encounter ni Random Pip Number 4. Dahil dyan, dahil sa pag-ayos mo kay ano, kay Random Pip Number 4, pag-ayos mo ng makeup niya at ng buhok niya, ka-vibes, you pass the vibe check. Nakaka-touch, ano? Nakaka-touch yung mga ganong bagay. Kasi hindi mo expect na sa kanila mo mararamdaman or mararanasan yung kindness na hinahanap mo. Kasi, diba, ito yung mga taong nahirapan talaga, diba? Tapos, lahat ng kutsa, siguro, sigurado, nung mga bata sila hanggang pagtanda. Pero, ayun, na pinipili pa rin nilang mabuti sa ibang tao. Ayan, next na natin sa ating good vibe story. Ito from Good Little Hunting. Sabi niya na nung nagko-condo pa ako while studying, bumibili ako ng pagkain sa labas kasi sobrang tamad ako mag-prepare ng late night na. Yung lola na tindera, palagi niyang nilalagyan ng side na gulay yung pagkain ko kahit hindi dapat kasama sa pagkain. Sabi niya, mabait daw kasi akong kausap. Kaya lagi siyang may libreng gulay in the side, di ba? Pag mabait ka talagang kausap, ang dami mo talagang pwedeng makuha or ma-free, di ba? Dahil lang sa mabait ka, ganun ka vibes, ganun ka kalaki yung impact ng ano, ng actions mo sa ibang tao. Ay, lagi ko itong sinasabi, para sa akin, although ano, naniniwala ako sa Diyos yung mga ganun. Pero para sa akin, nagiging heaven and hell ang lupa pag ano, pag depende on how we treat other people, 'di ba? Depende kung gagawin nating heaven 'yon para sa ibang tao or hell, 'di ba? Depende kung paano natin sila, are we going to treat them with kindness para lang masabi natin na they're living ano, a good life, or 'di ba? Are we going to be mean, 'di ba, sa kanila? Alam mo 'yon, ganun yung ano, ganun yung minsan maniniwala ko na ang langit at lupa, or ang langit at ang hell ay nandito lang sa lupa, parang ganun. Anyway, isa pa na ano na good vibe story from Cherry Che. Eto, college freshman ako back then, may nakasabay ako sa tricycle na manong. He asked me kung anong course ko, and parehas pala kami na engineering. So he made a small talk, and pababa namin ng tricycle, nilibre niya ako ng pamasahe. Sabi niya, shout out to you manong, graduating na ako ngayon. Ah, graduating na daw po si Cherry Che manong, kaya pinapa shout out kanya yan. Congrats kay ano, advance congratulations kay Cherry at kay Manong na nanlibre ng pamasahe, kay Cherry na engineering din. You pass the vibe check. Ayan. So mga ka-vibes natin dyan na nag-share ng mga ano, ng mga random act of kindness na na-experience nila. Maraming salamat po. Anyway, mag-share muna tayo ng random animal trivia para sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Alam nyo ba mga ka-vibes na ang sea otters, nag-hold hands sila habang natutulog para hindi sila ano, to keep from drifting apart or floating away from each other, para hindi sila naghihiwa-hiwalay. Kaya nag-hold hands sila pag natutulog sila. Ang cute, ano? They form floating groups called rafts and link paws while napping. They also wrap themselves in giant kelp to stay anchored in place. Ang cute ng mga sea otters. Diba? Yung mga ano, nakaka-good vibes ano, sa on

ng Sunday ng 12 noon to 3 p.m. Huwag kayo mag-alala. Magla-live ulit ako. Okay? Magla-live ulit tayo sa Facebook, sa TikTok. Para naman makapag-ano tayo. Makapag-jamming tayo. Diba? Ayan lamang mga ka-vibes mamaya ulit. Let's listen to the song Halaga by Parokya ni Edgar. Again, this is your DJ Betty ng GV 99.1. Your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Pabili! Pabili po!
8: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
9: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.

5:53 ng hapon. Well, maulan pa rin sa labas. At masarap magmerienda. Yes, mga ka-vibes, maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nakinig. Sinamahan si DJ Amir ngayong 3 hours sa programang Wanna Know Why. Every Sunday po yan. From 3 to 6 p.m. May pahabol si 3098. Hello po kay June Kiambao ng sa Palibutad. Depende kung tatlo yan. Ano yun? Ano ibig mong sabihin? And mula naman kay 309... Ay, siya na pala yun. Nabasa ko. Ano ba? Paiba-iba. Ayun, mula kay Hard J David. Ayan, na-open ko na rin. Good PM po. Pa-shoutout po sa mga Takusa Riders. Takusa? Ayan, ang Dau. Mabalakat. Lalo na po yung kanilang TL na pogi, Balds David. Salamat po. Ayan, 5:54 na ng hapon. At yes, mga ka-vibes. So, listening pa rin to na Morales dyan sa Qatar.

ng karunungan na tapang ang mga kalalakihang nais maging mabuting partner, ama at leader ng kanilang pamilya. Naway matutunan naming maging katuwang at hindi ka kompetensya ang isa't isa. At higit sa lahat, maging sentro ka ng bawat tahanan at bawat pusong naghahanap ng tunay na pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At eto na nga, mula sa DOST Pag-asa, as of 3 p.m. today, the Center of Tropical Depression Luis was estimated based on all available data at 350 kilometers east of Baler, Aurora, with a maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness up to 70 kilometers per hour. It is moving northwestward at 15 kilometers per hour. Ito po ang ating forecast weather condition sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Rains with gusty winds, hatid pa rin yan ni Bagyong Luis. Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, the rest of Calabarzon, the rest of Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, mula pa rin yan, hatid ni Bagyong Luis. And the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ito naman ay dala ng mga localized thunderstorms. So may bagyo mga ka-vibes. Huwag nating kalimutang pabaunan ng ating mga anak bukas ng payong kapote. Ako nga eh, may kapote. Kapal. Sing kapal ng lona. Eh kasi nga, nagmumotor ako, di ba? O yan, so ingat po tayo yung mga drivers natin, dahan-dahan lang sa pagdadrive, mga riders natin, ingat tayo, madulas ang daan. Kaya naman mga ka-vibes, ako'y magpapaalam na abangan nyo si DJ Amir every Saturday sa Tita Nanay Time from 12 noon to 3 p.m. and every Sunday 3 to 6 p.m. Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong linggo ng hapon. At salamat sa inyong mga mensahe at pagbabahagi ng inyong mga pananaw. Ayan. Sana'y mag-iisang aral po ito na maiuwi nyo. Na ang tunay na halaga ng isang tao, hindi nasusukat yan sa laki ng kanyang kinikita, kundi sa lalim ng kanyang karakter at sa kapayapaang na ibibigay niya sa taong mahal niya. At syempre hanggang sa muli mga ka-vibes, magplancha na tayo ng uniform. Oo, dahil bukas may pasok na naman tayo. And again, mga ka-vibes, stay safe ha. Laging tandaan, life is full of questions, but with faith, wisdom, and love, we can always find the answers. And narito naman ang isang love song para sa inyo na mga bitter. This time, I'll be sweeter. This is from Angela Bofill. This is DJ Amir saying enjoy the rest of the weekend. Bye mga ka-vibes!

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melee Friends.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
9: Eh ako niyag yung kawan nita.
8: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
10: Rexino!
11: Mas bilis banat kesa kayang apat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: Mahilagin sa buhay. We are Mimi and you.

0: Ladies and gentlemen, citizens of the world, good morning!
1: Never mind the stars in the sky.
2: Good morning!
1: Never mind the when and the why.
2: Good morning!
1: Hey, feeling higher than high.
2: Good morning!
0: Sa buong Pilipinas, it's exactly 6:30 ng umaga. Isang panibagong araw, panibagong linggo at panibagong buwan na naman ho ating tatahakin. Na may kasamang sabaw. Maulan ho ang panahon sa Pilipinas dahil sa bagyong Luis. At mamaya alamin ho natin, ano bang hinanakit itong si Luis? Bakit na aga-aga naman eh, galit na galit eh. Galit na galit, gusto manakit. Daming ulan! Later, we're gonna check out the weather for today. Ngayong araw ho ng Monday. It's the 3rd of August, 2026. Yes, that is right. Panibagong buwan na naman ho tayo, buwan ng Agosto. And we only have a few days left before the longest celebration of Christmas in the whole entire world. Hanggang 31 ho ang buwan ng Agosto. Ito ho yung tinatawag nilang Ghost Month. Naniniwala ba kayo sa Ghost Month yan? Mga ghost na nakikita at nakikita. Now you see and then you don't. Mga ganon, di ba? Paano ba naman hindi tayo maniniwala sa Ghost Month? Inumpisahan ho ng Agosto ang kanyang unang araw ng marami hong ulan. Ibig sabihin ho, marami din hong baha. di pa paano hindi ka maniniwala sa Ghost Month? Di maaalala naman natin ang mga Ghost Flood Control Projects. Na pinondohan at binayaran na ng taong bayan, hindi naman na pa pakinabangan. Kumustahan tayo ha? Dami na naman magpo-post niyan, di ba? Para nagkaroon na naman nila ng dagat sa labas ng bahay. Ay, nako. Wala naman tayong choice kundi mag-adjust, di ba? Di ba natin pwedeng hintayin na dumating ang solusyon, malamang sa malamang. Kahit na ganito na ho ang ating kinalalagyan, kailangan pa rin ho nating dapat kanya-kanya pa rin discarding ngayon tayo. Good luck! Sige, 6:32 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Huwag kayong mag-alala. Andito naman ho ako, lalong-lalong sa mga gumising ng walang kayakap sa malamig na umaga. Andito na ako. Papainitin ko ang inyong ulo. Ang inyong umaga. Kumbaga parang sa akin, warm up lang natin. It's time for the morning roundup!

0: We got a good vibes and a headlines here on the morning roundups on a spot at 6:47 ng umaga ngayong araw ng Monday, mga ka-vibes. Welcome to a brand new month ngayon hong buwan ho ng Agosto. Kamusta ho kayo? Tayo ho ay napapakinggan sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. Standby lang sa mga nag-aabang sa ating Facebook Live, ha? Medyo mabagal ang ating internet today, ha? Pwede rin ho kayong makinig sa magitan naman ho ng ating online audio streaming. mixlr.com/GV991. Pati na rin ho sa ating hong Radio Garden. And of course, maganda umaga rin sa atin hong mga nakikinig sa umagitan ho ng telebisyon. Signal Digital TV Channel 306. Maya Payabak Buke Kongan, Manibat Kening, Pampanga. Kumusta po yung kaya kayong weekend? It is a rainy Monday today. We will be giving you weather updates in a few. Kung ano bang mangyayari dito kay Bagyong Luis at alimbang mga lugar sa Pilipinas ang apektado ng pag-uulan. Basta ako sigurado ko today uulan. Kasi uulan na. So wag na hong kakalimutan dalhin niyo yung mga payong sa mga nagmumotor dyan, yung inyong mga kapote. At yung mga kapote ninyo para doon sa inyong mga motor, ha? Nang hindi ho napapabayaan. Lalong-lalo sa mga wala nang ibang mag-aalaga sa kanila. Ay, wala nang aalaga sa inyo, ha? Mga kapwa ko single dyan. Kung na kayo umasa, may mag-aalaga sa inyo ngayon, di ba? Cut off na eh. Tag-ulan na. So kayo na muna mag-alaga sa inyo mga sarili, ha? Bawi na lang tayo next time, ha? Naway sa susunod tag-ulan, meron kayong makakayakap, di ba? Di ba naman tapos sa lahat? Sabagay, matagal-tagal pa ang Disyembre. Although ang Burr months, mangilang-ilang araw na lang, Burr months na naman ho sa Pilipinas, di ba? Pero yung December, madidiskartihan pa natin. Kamusta home budgeting ng ating mga kapwa Pilipino? Balita ko. O maganda to, ha? Balita ko lang naman. Hindi natin alam kung may patutupad, di ba? Sa paggalaw ho ng mga presyo ng produktong petrolyo, ang maaari daw nating asahan sa susunod na ngayong linggo na ito pala. Most particularly tomorrow. Ang sabi ho, narinig ba kayo? Ang sabi ho ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, particular ang kanilang direktor na si Rino Abad noong Biyernes, ay posible daw bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo ho natin. Maniwala. Andali nga lang, manood na kayo ng Facebook Live. Naka-live na ho tayo ngayon, ha? Pwede nyo hong panoorin ng programa facebook.com/GV991. Hindi, ito na nga. Ang sabi niya, estimate lang kasi ito, posible daw magkaroon ng decrease of 80 centavos per liter. Uy, umasa siya na 80 pesos. Ano ka? 80 centavos sa kada litro daw ng gasolina ang posibleng ibaba. At pagdating naman ho sa diesel, 50 centimos kada litro. At ang kerosene, 2 pesos and 30 centimos kada litro. Ayun. Kaya sabi ko, parang di man dumaplis. Kumpara mo naman sa pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo ho natin ang nakaraan. Wala to. Ako na magsabi sa inyo. Hindi ko na sabihin na pwede na, hindi to pwede. Ulan pa to. Ano? 80 centavos kada litro sa gasolina at 50 centimos kada litro sa diesel. Kaya mahal-mahal ng diesel. Ano ba yan? Ang sabi ng DOE OIMB, Mukha daw nagsettle na yung impact noong renewed conflict for the adjustments daw. Sabi niya, in fact, nakakita na daw nila na may konting pagbaba na noong apat daw na araw. Ganyan din ako narinig nung huli. The worst is over. It's over na daw. After niya sabihin yun, di ba? Biglang sumipa ang presyo. Husay! Sir President, yung excise tax sa diesel at gas, baka namang gusto mo naman, di ba? Alam mo, nagsuggest, pero baka namang gusto mo naman. Pero nagdikta. Baka naman pwede, di ba? Kahit na 1 month lang o 2 months lang, suspend mo muna. Napaka-hapdi na ng mga wallet namin. Alam mo yung kakasweldo mo pa lang, pero daman-dama mo na, eh. Oy, Lunes ngayon! Mamasa-masang Lunes. Alamin natin ang ulat panahon mula ho sa PAGASA. As of 3 a.m. today, the center of Tropical Depression, Luis, was estimated based on all available data at 130 kilometers per hour east of Kasiguran, Aurora, with maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. It is almost stationary o halos wala daw paggalaw. Okay? Bukod pa ho dito kay Bagyong Luis o Tropical Depression Luis, meron pa hong isa pa naman na binabantayan ho ang PAGASA na nasa labas pa ho ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ang bagyong may international name na Dolphin. Ang Typhoon Dolphin po ay nasa 2,850 east-northeast ng extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 155 kilometers per hour and gustiness of up to 190 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 25 kilometers per hour. Dahil dyan, asahan ho natin na itong si Bagyong Luis ay magdudulot po ng rains with gusty winds sa bandang Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, at Camarines Norte. Pagdudulot din ho ito ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, dito po sa gitnang Luzon, the rest of Cordillera Administrative Region, the rest of Cagayan Valley, the rest of Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at sa Marinduque. Meron pa rin ho tayong habagat na makakapagdulot ho ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. At para sa nalalabing bahagi ng bansa, makaasa ho tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang ating hong sunrise, kanina hong 5:40. At ang sunset ho, asahan ho natin at 6:25 in the evening. Meron ho tayong nataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang parte ho ng Pilipinas. Ito ho'y particular sa central and eastern portions ng Cagayan. Ganun rin po sa o particular sa Enrile, Tugigaraw, Siri, Peña Blanca, Piat, Santo Niño, Kamalanigan, Tuaw, Lalo, Gonzaga, Alcala, Amulong, Santa Teresita, Bagaw, Bugay, Solana, Rizal, Santa Ana, Gataran, Igig, Lasam, Apariba, Ballesteros, Abulug, Alyakapan, Pamplona, pati ho sa Isabela, Quirino, the eastern portions and southern portions of Apayao, sa Flora, Santa Marcela, Connor, Pudtol, Luna. Kabilang ho sa nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ho ng Kalinga, sa City of Tabuk, Tanudan, Pinokpok, Rizal, the eastern portion of Mountain Province, Paracelis, Natonin, the eastern portion of Ifugao, Aguinaldo, Alfonso, Lista, the northern portion ng Aurora sa Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipakulao, Baler, sa Polillo Islands and northern portions of Camarines Norte sa Daet, Talisay, Paracale, Jose, Panganiban, Kapalonga at Vincennes. So yan ho, muli ang mga areas kung saan nakataas ang signal number 1 sa Pilipinas. At sa forecast track naman ho ng atin hong bagyo, by tomorrow at 2 p.m. It will be expected over the coastal waters of Palanan, Isabela. August 5 naman, 420 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Yung palang ho yung nailalabas una forecast position ng pag-asa dito ho sa Bagyong Luis. Okay? May payabak po sa mga maaga nagsigising na, magparamdam na ho kayo, mag-comment na sa ating Facebook Live now na! Punta na ngayon! At dahil instant shoutout na, speed of instant shoutout, batiin ko lang yung aking pinag-hostan ng debut noong Sabado. Napaka-bait na pamilya at napaka-talented na bata. No? Happy birthday muli sa iyo, Carlene Miel de la Cruz at sa buong de la Cruz family. Maraming salamat po. Ay Daddy Romel, kay Mami Carol, maraming salamat. At sa mga bisita ho nila na ang dami din pala mga nakikinig, no? Yung isa pa nga, nagpa-selfie pa nga sa akin kasi daw yung mami niya, eh, avid listener daw ng programa. Maraming salamat po ha kay Ma'am Weng Yambing, magandang umaga sa inyo. Thank you so much for keeping us in the background every day. Eh ano eh, parang Gen Alpha yata yung nagpa-picture sa akin. Tama ba? Gen Alpha o Gen Z pa kayo? Tapos sabi niya, mama ko po nakikinig po sa program. Maraming salamat ha. Ma'am Weng Yambing. Oh, 6:58. It's time for our instant shoutout. Sino bang buhay na mano natin today? It's gonna be our rank 1. Oh, that is no other than Ate Riza Gamboa. Mayabak mo naman kaya Ate Riza. Maura na yabak mo naman. Kamusta ang baha dyan sa San Fernando? Atin ba kayo? Napaghahalo ko na ang English, Tagalog at Kapampangan. Nabaha na rin ang aking utak. Atin ako pangapansin ang lugar, Makalbog. Hello to Ma'am Aida Caranoo. Good morning. Ganoon na rin kay Gianna Mirella Zapata, kay Jennifer Vergara Bangkud. Happy birthday daw kay Kapitan John Wesley Califlores. Diyan sa Nueva Ecija, sa Las Piñas, Peñaranda. Oh, ingat po at God bless po. And happy birthday po sa inyo ha. Hello din kay Mercador Xi, good morning. Kay Ma'am Mary Jane Agkawili David, maganda umaga po sa inyo. Sa David family, Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles, Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang. Okay. Ganoon na rin sa kanyang mga apo from Canada, kina Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Kylie, Kendricks, and Sigabo from Canada. Okay. It is now 7 in the morning. It's time for our first batch of headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nakalaya matapos magpiansa ng 1 million piso sa flood control case.
1: The morning round of headlines.
0: Attorney Man Scarpio hiniling ang judicial review sa paglalabas ng tax records nila ni Vice President Sara Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: ERC pinalawig ang no disconnection policy sa kuryente hanggang October 2026.
1: The morning round of headlines.
0: At Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo isusumite sa mga senador ang desisyon sa pagpapatuloy ng flood control probe.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ho ng Monday.
1: The morning round of headlines.
0: Pansamantalang nakalaya si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos maglagak ng 1 million pesos na piyansa sa Sandigan Bayan noong Biyernes, July 31. Pinayagan ng pansamantalang paglaya nito habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong malversation kaugnay ng Umanoy Ghost Flood Control Project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, hindi sapat ang ebidensyang iniharap ng prosekusyon upang patunayan ang direktang pagkakasangkot ni Revilla sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Batay sa mga record ng kaso, ang nasabing proyekto ang sentro ng alegasyon matapos matukoy na ang itinakdang lugar ay isang bakanteng lote at walang naitalang itinayong istruktura. Samantala, habang pinagbigyan ng korte ang kahilingan ni Revilla para sa pansamantalang kalayaan, hindi naman ito inaprubahan ng piyansa ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil nananatiling mabigat ang mga ebidensya laban sa kanila. Kasunod ng naging pasya ng korte, nagpahayag naman ng iba't ibang panig tungkol sa naging desisyon. Nagpasalamat naman ang kampo ni Revilla at iginiit ang kanilang pagtitiwala sa proseso ng hustisya. Samantala, nagpahayag ng pagtutol si Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda. Anya, mahalaga ang naging papel ni Revilla sa pagsusulong ng pondo bilang mambabatas. Kinuwestiyon din niya kung bakit nakalaya ang dating senador habang nananatiling nakakulong ang ilang tauhan na hindi naman umano direktang nakinabang sa naturang anomalya. Good morning, round of applause. Hiniling ni Atty. Manases.

0: Impormasyon para ilabas ang naturang impormasyon. Ay naman sa kanyang legal team, walang inilabas na tax assessment ang Bureau of Internal Revenue o BIR na nagpapakitang may pagkukulang sila sa pagbabayad ng buwis. Dagdag pa ni Carpio, ang pagsusumite ng mga dokumento sa Senado ay bahagi lamang ng proseso. Nasa impeachment court pa rin umano ang pagpapasya sa bigat ng ebidensya at legalidad ng mga isinumiting record. Hinimok din niya ang publiko na pag-ibahin ang mga alegasyon at ang mga pormal na pasya o factual findings mula sa korte. Samantala, nauna nang isinumite ng BIR sa impeachment records o impeachment court ang financial at tax records ng mag-asawa matapos pahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglalabas ng mga dokumento. Bahagi ito ng pagtalakay sa mga alegasyon ng tagong yaman habang patuloy naman ang proseso sa mga hiwalay na sampina para sa kanilang bank records. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagpapatupad ng no disconnection policy sa serbisyo ng kuryente hanggang October 2026. Saklaw ng kautusan ng mga consumer sa Luzon, Visayas at Mindanao upang mabigyan umano sila ng karagdagang panahon sa pagbabayad ng kanilang mga bill sa gitna ng umiiral na State of National Energy Emergency. Sa ilalim ng bagong kautusan ng ERC, hindi maaaring putulan ang supply ng kuryente ang mga residential at non-residential consumers sa captive markets dahil lamang sa hindi agarang pagbabayad ng kanilang mga bayarin sa loob ng itinakdang panahon. Inatasan din ng regulator ang mga distribution utility o DU na magpatupad ng staggered o deferred payment scheme para sa mga kwalipikadong consumer. Batay sa panuntunan, maaaring ipagpaliban ng mga consumer na may buwan ng konsumo na hindi lalampas sa 200 kilowatt hours ang pagbabayad ng kanilang billing statement. Maari nila itong bayaran ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan na isasama sa mga susunod na singil. Matatanda ang unang ipinatupad ng ERC noong Mayo ang suspensyon ng disconnection para sa mga hindi nakabayad ng kanilang bill mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Kasama rin sa naunang kautusan ng 3 buwang installment payment scheme na naglalayong makatulong sa mga consumer habang kinakaharap ng bansa ang hamon sa supply ng enerhiya. Isusumite na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo sa mga miyembro ng komite ang magiging hakbang ng Senado kaugnay ng nagpapatuloy na imbestigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Tulfo, hihingin niya ang opinyon ng majority at minority members kapag formal lang nabuo ang komite upang matukoy kung ipagpapatuloy ang imbestigasyon o hindi. Ipinaliwanag ni Tulfo na kailangan munang mabuong formal na komite bago pagdesisyonan kung magsasagawa pa ang Senado ng sariling pagdinig o ipagkakatiwala na lamang ang usapin sa Office of the Ombudsman na nagsusuri rin sa mga naturang kaso. Binigyan din ng senador na magkaiba ang tungkulin ng dalawang institusyon. Layunin ng Senado na magsagawa ng investigasyon para sa pagbuo ng batas o in aid of legislation. Habang nakatuon naman ng ombudsman sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Samandala, sinabi ni Tulfo na isa rin sa mga konsiderasyon ang masikip na schedule ng Senado dahil sa impeachment trial laban sa Vice Presidente at iba pang prioridad na panukalang batas. Ayon sa senador, maaaring maging paulit-ulit lamang ang proseso kung muling iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang mga usaping kasalukuyan ng sinusuri ng ombudsman. Matatanda ang huling nagsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee hinggil sa usapin noong June 8. Gayunpaman, nilinaw ni Tulfo na bukas pa rin ang komite sa pagsasagawa ng panibagong pagsusuri kung may lalabas na bagong ebidensya o karagdagang personalidad na may uugnay sa umano'y anomalya. Oras! 7:08 ng umaga. Yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Pahabol na babate kay Ma'am Irene. Sabi na, Maya Payabak Idol, kapogi mo, pero tutung-tutu, amis miya ing dating mayor. huling king sitwasyon kasi kanita pa naman ni Mayor Pogi, mabilis siyang mamag-suspend kanong klase. Anang Ma'am Irene. Kasi kano, lalo na pagsasabo na kanong kendalan. Hello kay Ma'am Reese Felicitas, maganda umaga po sa inyo. At sa mga papunta na daw sa school, kay Teacher Ria Pia at saka kay Patrick, God bless po. Kay Regina Rarela Halili Escobido, stay safe din po at ingat. Kay Marlon Pamintuan Manalo, maganda umaga po sa inyo. Sino pa ba? Sabi ni Jennifer, bet ko ang damitan mo po, Sir KG. You're the king. Maraming salamat. Oh. Ngayon nilalabas ko lang to pag ganito malabig ang panahon. Ano? Minsan lang nalalaban na to eh. Siya, oras po natin. 7:09 na ho na umaga mga ka-vibes. Eh tayo muna yung mag-commercial break, ano? Pero magbabalik ho on the morning roundup makalipas sa ilang mga paalala. Dito lang sa GB 99.1 at GBM 792 naglilingkod sa bayan. 7:09, time check brought to you by Pag-ibig Fund.
1: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para ka reng super mom o busy working woman na todo kayod kaluba ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. E mo pabo rin, may tauli ka, kareng peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy at sasawop, bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sasawop, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun lab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV 99.1. Your good vibes.
7: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
8: Eh ako niyag yung kawan nita.
7: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
9: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
15: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load! No processing fee at fast approval pa.
14: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
19: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
20: Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
23: Do you want new customers and extra hot referrals to grow your business? If you answered yes and are a business owner in Pampanga and Central Luzon, this is your sign to join BNI Abe Business Open Day this Wednesday, August 5, 6:30 a.m. onwards at the Clark Marriott Hotel. Reserve your slot today by messaging BNI Abe 1 Pampanga Region Philippines on Facebook.
24: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
25: Happy 40 together years!
24: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
25: GB 99.1.
24: will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akamai.
25: This is your number one good vibes station, GB9911.
17: This song is brought to you by Pag-ibig Multipurpose Loan. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL by Virtual Pag-ibig.

Gattaca Vibes, Zeta Headlines, here are the morning roundup. Check your time, 7:49 na umagat, umuulan pa rin. Malakas-lakas pa rin po ang ulan, ha? Sa mga hindi pa nagbubukas ang kanyang mga kortina at kakabukas lang ng kanilang mga talukap na mga mata, mumuram po kayong kiluwal. Alam ko eh, kasi I missed my alarm clock earlier. Kaya nga, hindi ako agad nakapag-intro. It's because, yes, you guessed it right. First day of the week. First episode of the morning roundup. And then I failed to come early on the issue. I'm so sorry. I apologize. Hindi ko na alam. Ano bang accent? Kasi nga, yun ang feeling ko, yun ang dahilan. I think I was able to sleep a little bit earlier than I'm used to. Mga 11:20, nakatulog na ako. I miss my alarm, so that's the reason why. And sa mga ganitong panahon, even if I will be late for a few minutes, hindi ako nagmamadali. Okay? Hindi sa sobrang chill kong tao, no? Hindi sa ganun. But madulas kasi ang daan. So I hope it is also the same for you guys. Diba? Lalo na sa mga kasalukuyang naghihintay ng announcement ng suspension of classes. Basta ating monitoring, parang wala pa tayong nakikitang naglabas ng suspension. Correct? Ang nakikita nating suspension sa Aurora, meron. May suspension na announcement sa Aurora, Bulacan, Nueva Ecija. Sa Pampanga, meron din. Ito yung mga lugar so far na nag-anunsyo ng suspension sa Pampanga. Sa Arayat, all levels, public at private, alternative delivery mode. Sa Bacolor, all levels, public at private, suspended po yan. Sa Candaba, pre-LM and elementary, public at private. Sa Makabebe, all levels, public at private. Sa San Simon, all levels, public at private. At magiging alternative delivery mode muna sila. Sa Sasmuan, all levels, public and private, pati alternative delivery mode. Sa Santa Ana, all levels, public at private. Sa Santa Rita, all levels, public at private. At alternative delivery mode. At yun lang. Wala pa tayong naririnig ni suspension from San Fernando or Angeles City. Actually, meron sa St. Scholastica's Academy, Pampanga, all levels shift to online synchronous modality. Sa San Fernando, yun pa lang ang alam natin sa San Fernando, no? Pero San Fernando and Angeles City, wala pa tayong babalitaan na may suspension ng klase. So, papunta sa mga paaralan ngayon ng mga bata. Huwag naman sana na nung pag nasa eskwelahan na sila, dun tayo magsususpend ho ng klase. Ano? Huwag naman sana. Pero ito'y payo ko lang sa mga magulang. Kapag nakikita ho ninyong malakas ang pag-uulan, at sa tingin ninyo na hindi magiging madali ang journey ng mga bata papunta sa mga paaralan, siguro wag niyo na hong hayaan o hintayin pang mag-suspend ng classes. Ayun na lang paluban pag makanita. Ito yung ano ko lang naman, ha? Sarili ko lang naman opinion, ha? Kasi mas importante ho yung safety ho ng mga anak po natin, di ba? Kesa ho sa... Hindi ko naman sinasabing hindi importante pag-aaral. Pero buri kong sabihan, it should be... the parents who would be deciding kung lumubla rin ang anak na. No? Hanggang ngayon dala siguro paninayin mag-announce ng LGU. Nung ikayo mismo, sa tingin nyo, hindi safe for your kids to go to school. Lalo na kung bahain ho yung inyong lugar. Ayun na lang papupaluban. Again, that is my ano lang naman, suggestion. Okay? 7:53 ang oras sa buong Pilipinas, pero yun na nga, no, sa mga mayor na hindi pa nagsususpend ng classes, siguro pwede nyo i-double check yung kalagayan ng mga mag-aaral, dahil yung mga mag-aaral na yan sa mga malalaking syudad ay hindi lang ho concentrated from the city itself. Minsan nanggagaling din yun sa mga karatig lunsod. Pakiisip yun lang naman po. Sige. Siyempre,
nakadepende kasi sa mga local government units natin ang suspension ng classes pag ganito. Yung inaalala siguro mga parents kung bakit minsan hindi nila mapagdesisyonan kung papapasukin ba nila yung mga bata o hindi, edo boring mitauli laking klase ring anak. So talaga mas maganda kung manggagaling sa mga paaralan, no? Manggagaling sa mga, anong tawag dito? Pang local government units agad-agad, yung suspension of classes, okay? Oras muna natin, 7:54 mga ka-vibes. Sige. Eh, pwede na huwag magpunta sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Pero bago yan, syempre mga ka-vibes, order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos only. Open po sila for franchise. Malapit na, ano? So stay tuned and follow them on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. May isang ano nga eh, may isang teacher nga kanina, binasa ko lang yung mensahe niya. Nami-miss daw nila yung nakaraang mayor kasi si Mayor Pogi daw noon, nakasalukoy kongresista na, mabilis daw mag-suspend ng classes. Yan. Ay, nakukumpara tuloy. Sige, maganda umaga kay Ma'am Aida Caranoo. Good morning kay Marvin C. Lopez. At shoutout daw kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Celidio sa Lopez family, watching from Alcala, Pangasinan. Hello kay Aster ba to? Aster Jack. Shoutout daw kay Sergeant Desisto and Sergeant Kapili, nakakagising lang, watching from Porac, mula sa ano, mga nakikinig mga kaibigan natin sa Philippine National Police. Maganda umaga po sa inyo. At kay Brave ALS, sabi niya, shoutout daw sa mga estudyante ng ALS, walang pasok kaya may time daw gumawa at magsagot ng mga takdang aralin. Yan, ingat daw kayo. Hello kay Ashley Tamayo, kay Joanna Laos Lumaino. Grabe, makatamad, talakad, magobra. Oh, shoutout daw kay paring Lunel Lugtu at family. At tara daw at magkape na, sabi ni paring Jandy. And bloody happy birthday, happy 30th birthday sa kanyang cousin na si Apple Kate at sa kanyang twinny na si Joy and Bayaw Sok na nananta pa kanu. Wala tayong ma. Magawa dyan, yung mga bata nga, di, yung iba nga, di siya swede regla. Eh, tayo pa kaya mga ragul na, ne? Hello to Brave ALS, sabi niya. Giniginaw po ako, DJ KG Boy. Baka pwede pong umawit ka po. Hindi ka ba kinakabahan dyan sa request mo? Hindi ka ba kinakabahan dyan? Umuulan na. Tapos ano? Pakakantahin niyo ako? Mayari tabalat pag maanda. Ha? I won't risk you guys, okay? Sabi ni sabi daw, pwede daw pa-request ng don't know what to do, don't know what to say dahil wala daw siyang masabi sa mga eksena ng flood control. Alayaan mo, yan din ang ating nararamdaman sa mga hindi pa ho nagsuspend ng klase. Kahit na malakas ho ang ulan, ano? Sabi ni Kenneth Emmanuel Pangan, City of San Fernando, waterproof mga estudyante, sabi ni Kenneth. Hello kay Tito Emer Salvador Aseya, good morning! Tito Emer, karanon mo naman. Hello kay Jocelyn Dawisan, shoutout daw sa family Dawisan. At saka kay ano ha, Tita Cho, good morning! Hello to Catherine Santos. Shoutout daw kina Cassie, Austin, and Kaylin at napuyat na naman daw sa panonood ng Spider-Man. Ano panood niyo na? The latest film of Spider-Man. Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Maganda. Right? Hello to Brian B. Carlos. Good morning DJ KG at sa lahat daw na nakikinig. Ingat daw ha. 7:58, umpisahan na natin ating balitaan ngayong araw ho ng Monday. The morning round of headlines. NBI magpapadala ng subpoena kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating kongresista Jing para sa umano'y planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. The morning round of headlines.
38 anyos sa lalaki patay sa mamaril sa tapat ng kanyang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Arambods Money Investigahan sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste sa umanoy 10 billion pesos plunder at graft case. The Morning Roundup Headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today. The Morning Roundup Headlines. Magpapadala ang National Bureau of Investigation o NBI ng subpoena kina Batangas Representative Leandro Leviste at ang dating Kongresista Jing Paras upang hingan sila ng paliwanag kaugnay ng umano'y planong pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa NBI, ginamit umano sa naturang plano ang ilang biktima ng human trafficking upang makabuo ng peking salaysay laban sa opisyal. Batay sa paunang investigasyon ng NBI, inalok umano ng bayad ang ilang biktima kapalit ng pagpirma sa isang affidavit na naglalaman ng mga alegasyon laban kay Recto. Bilang bahagi ng pangangalap ng ebidensya, nakuha ng mga otoridad ang isang mobile phone na naglalaman umano ng mga mensaheng may kaugnayan sa naturang plano at iniuugnay kay Paras. Kasunod dito, itinanggi ni Leviste at Paras ang mga paratang. Sinabi ni Paras na sasagutin niya ang mga alegasyon sa tamang panahon, habang iginiit naman ni Leviste na wala siyang kinalaman sa umano'y paninira at nakatanggap lamang siya ng mga impormasyong ipinadala sa kanya tungkol sa opisyal. Samandala, sinabi naman ng NBI na posibleng hindi lamang si Recto ang target ng naturang hakbang. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang iba pang ebidensya at digital records habang isinasagawa ang mga susunod na proseso para sa mga personalidad na sangkot sa nasabing investigasyon. The Morning Roundup Headlines. Ating susunod ho na balita ay naglalaman ng mga eksena ng karahasan na maaring hindi angkop sa mga batang nakikinig at nanonood. Pakigabayan ho ang ating mga anak. The Morning Roundup Headlines. Patay ang isang 38 anyos na si Stephen Angelo Jello Enriquez matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa tapat ng kanyang tahanan sa Barangay Poblacion, Santa Maria, Bulacan noong July 30. Tinamaan ng bala sa dibdib ang biktima habang nasa labas ng kanyang bahay. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa likod ng pamamaril. Batay sa ulat ng kapulisan, nakarinig ng putok ng baril at sigaw ng paghingi ng saklolo ang kapatid ni Enriquez madaling araw ng Huwebes. Paglabas ito ng bahay, nakita umano niyang nakahandusay na sa lupa ang biktima na nagtamo ng tama sa dibdib. Agad itong isinugod sa Bukawi Specialist Hospital ngunit idineklarang patay habang ginagamot. Samantala, sinusuri ng mga otoridad ang mga CCTV footage sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na nakakitang nakasuot ng puting sombrero. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin, gayon din ang posibleng dahilan ng krimen. Samantala, naglabas ng pahayag ang Bulacan State University of Bulsu kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon tungkol sa biktima sa social media. Ayon sa opisyal na talaan ng universidad, hindi naging guro o miyembro ng faculty ng Bulsu si Enriquez. Hiniling din ang pamuruan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang pinapaabot ang pakikiramay sa pamilya ng nasawi. Isinailalim ng Office of the Ombudsman sa investigasyon sina Senator Loren Legarda at kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay na umano'y 10 billion pesos na kaso ng plunder at graft. Layunin ng investigasyon na suriin ang mga alegasyon hinggil sa hindi pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng pambansang prangkisa para sa operasyon ng kuryente. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakakuha umano ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong kontrata para sa solar power projects. Ngunit, nabigo itong maihatid ang pinakong supply ng kuryente sa mga target na komunidad. Ipinaliwanag din ng Ombudsman na nadamay ang pangalan ni Legarda sa investigasyon dahil umano sa papel nito bilang dating taga-pangulo ng Senate Finance Committee na sinasabing may kaugnayan sa pag-aproba ng prangkisa ng kumpanya noong 2019. Samantala, pinabulaan na naman ni Legarda ang mga alegasyon at ginit ang kanyang kawalan.